phang ko ong kam ni na a brief history of Gentia kingdom the prolong hayeto wagani ka phang ngai o tip i ku chu ka jang hayeto wa kani ki history yong ka Gentia ka yong i ka Gentia kingdom ko ong i ka Gentia kani to ka ri ko de em nadu ki por ki munchwa ki wada sanchar ye ka de gis em nadu was dang ye ka the Gentia kingdom ko i ka ni de happy hopo yong ka state Meghalaya ki yong i nei te em ki benta ki yong ka ki hap chapo Silhet division ko man ka ni hopo ri Bangladesh wa kartu ka ni ki district yong ka Assam te ki bru hapo ka ni ka Gentia kingdom em ki jai bru ki korpang ki wa khodi i to ki jai bru pnar la ni ki Gentia tribe cho cho ka ni ka Gentia kingdom da penyar penhe i ka cheki eastern Shillong plateau langba kini ki them yong ka north break river valley hapo Assam kite to ki border ki sanchar ha ki ti ki por ki we yo jing ti bi langba ki history langba ki le research langba ki scholar ki paper ki yong ki yo i ki yutip ki wrap ne ki wo pen ne pen sa ya ka ni ka Gentia kingdom ki yong i ta ka ni ka Gentia kingdom ki yong i cho cho khut i ka yi wong la ne yi ukut davi kentin wong ki sutnga kingdom ki wada sanchar ki wada sedang ukha im haga khatli spa century te ki bru ki yong ka ki im haga ni kari Gentia wong ki Gentia kingdom to em ke jinglong ko kerpang ku i bodi hado ne ke sengi kate to ku man unik ma ke system ko wada compare ki wituan ki ri yong ke pertai kate to ke matrilineal custom kate mod wi i chimi ye je ye kenja na ka bai ku i pene pensai hado ne kesngi kini ke jinglong kerpang yang i gri Gentia kinong Gentia kinong penar to man ya serim ba ko wa ki witi wan ki group ha ki ti por kita to ki kasi group ta ngai i wa kini to

the originate mod the stangika hakis nem kiu sanspa id the ne nyao century mo 7th century kiwa haiti por katkam history ke jing tho kwa yo ai hai por u raja kuhak to to sim u the bha ye gani ke kingdom haki literally ki kingdom nebenta gi konjong u lengut nei te mi gani ke gentia kingdom sa artli wan nei te na lord ke gentia kingdom mi ke kor wa ka lord kingdom to ni raja kuhak sim the bha u haki lebenta ko wi ke kingdom to ke giant tak kate hap ko po northern hills region kate ko e hap chi chani to ke gentia kingdom neten ko korak ko hap chi southern plains ko khud e ke kor kingdom nete ke laduk ko western plain ko khud e ke lord kingdom de kini ki jets im ki one ne sutnga dynasty sanchar gi ni gentia kingdom nado ke khatsan spa ce ko ang he gi snem ki common era la ne ye wang de ke khatsan century 15th century to nu im prabhat re sings sim sutnga to sim wenang kong do yang kini ka gentia kingdom ke yang i the hadin nai te wan de sanchar gi ni gentia kingdom ha gi snem ki khatsan spa ha do khatsan spa khandru the gentia kingdom ki yang i man ko de sanchar bun ki sim ki wo sanchar we hadin we katkam kapali kru komplai ka administrative ki yang ki krom kru komplai ka sanchar kadar ya gani ke gentia kingdom the nai te i si gi than yang i ka than gentia la ni ri gentia ye ong i ka ri ko ma ya yang i em ko kru komplai kru kom sanchar ki wo pair na ki wit wan ki chaj bru ye ong ha ki ti ki por the gani ke gentia kingdom kam ong i pin ni ye ka khot ka sutnga dynasty to em ka parom ka prom ko khana gi haiti por wa kani ka lido kha mo te chong krim mot wa man kam ko reply ye chong krim mo niu wa lo randi na ka te ka prom mot kini gi sim her paten mi ki te gi sim ko sun char ya ka te ka ri ki ong i ka ri jen tia te le pa i ha gi sngi gi ka ni chemi ya kini ki sim ki wo bo pen sa nam ki wa yi ong i ha do ne ga sngi chi i chai ni po gentia kham tam ha west gentia ke district yang i ka ni ka nar tiang em ka ka prom ki yang ka wi bu pen sa nam yang ki ti gi sim ha gi por gi mun chua ya ki ni ki monoliths ki mo pen na ki wa ha ju i por ya ka ni ka nar tiang ka chnong nar tiang de pen man gi ka kam ka summer capital ko chong gi ha i por lior ko wi chong par khat kam gi wo wi chem gi ka mon open lai ka sin char ka khadar ka pen lai kam pen lai jam hapo ke hima hapo ke kingdom te chiki benta setan ko hap hapo bangladesh ka ni ke jeng japur rong he te por ke silhet ke nion ke capital penman gi ka kam ko winter capital ko ye chong par khat an gi kam ki jam hai por tlang te le pai wan i hado ni ke sngi wa chiki ni gi thain liang chi thain war am lerem ki ni chani liang am lerem sub division yoi ye ki ti gi jing tai ki pen sa nam kam ke ni ko wi ne gi di yo yo holai lu ti nei ni na joai chai tai liang ka thlum movie bridge ka ni ka thlum movie bridge em go jan am rem ka ni to ka thao la ne ka ying kein ko lai lu ti yang ti sim ki wa wi ne ki mar wa pau nam ki mar mut ki char khai bha ki yu ong ki chpai u mar phalang ki o lo la mare ki ni de chna ki ya ka ni ka thlu movie bridge kat kam i koman la ne order na usim te ka te gru kwam pen chna pen wan dor yong kini gi sim nei te se gi tai gi liang an wa lai se ta che liang dau ki ha rot yong ka tu ki ing kin dau ki le em ko wi ka thao ko kar pang ko yo sok wa ne nam ko ang ums im kini ko ums im yu man ke luti ko lai kini gi sim te sum te se te di gi ki um nei te ter ter se tai liang an te ku san dai kif ko ang che tu le em ki thao ki wa pen so bot wa ki sim yong i hai ti por man lai lu ti gi chong nge gi sum sa gi em gi te gi jing chna ki wa kat kam gi historical ki u pne pen sa le gi wit wan ki jek bru le chemi man ye serim wa gi ni gi sim gi ong i ha po ka jeng tia kingdom le em gi thao ki wa sum mo sa ki wa sa khmat sa khmat ki mi lai mi bar gi mot em gi thao ki u pen chong nge wa res gi te ka te to man ko pen sa nam ko pen sa dang wa gi sim gi ong i ha ki te gi por le da chenagi da pun wandur pun wandargi hawa lai lutigi na kawi

0: gachanong lanina kuwi kihima chakuwi gachanong hapo yong kihima te kama jo snyawi le wa kari jentia kiyong I ku khut meyai kari jentia ku meya ka yong ha ka yong phi lanai khut ika le kam kari khat adloi le paus im ku I khut I bertit inam yong ka hado ne ka si wa em kinong sanchar na do manchwa le kinong sanchar ki yu ong ka supreme authority lanai highest authority to usim pelai ne te hapo yong usim emon kini ki daloi ko penlai kam penlai jam na do ko man ka administrative ko comply kam yong ki kur kom plus ne te wigini ki kam ki wo penlai jingai nyam ki religious festival ko legi haki tau ki chnong kyong ki kat kam wo de pen kup bori ki mot ke te guru kom sinchar ka dar ki yong ki to lai ka na do usim ha do daloi nei te poi wan wikini ki nong yelam chnong ki wakat ni yu ongi ki wahe chnong te kate to kukom sanchar kadar ki chua wan yong ka British East India Company chua wan ki hakis nem ki kat pras pa li pausan ta na do ki te gis nem mo sanchar kini ki siem ha do ka kat pras pa li pausan kukom sanchar yong kini ki siem ki daloi to man ko lai bach ko lai renti ko penyo suk le ya ki nong wai ki wo wan hado wo penya so ki wo pendok pendam gi ye kur kom senchar yong kini kis im ki daloi hapo kini kri ko muluk yong I the how khat pras pa li phau san wan da pendo no ye kini kur kom senchar da pentlot ye bor yang ka henry bunan ki benta ki u kamon wo pen lai bet wo senchar wo khadar ne sa gi hado ne ka sngi the mando wanan kini ki u ong ki autonomous district council QM ha Gentia ku ongi ka Gentia Hills Autonomous District Council Chaliang ka C1 M kani ka C Hill Autonomous District Council ne te che Garo wan Garo Hills Autonomous District Council kini wan pet pene pensa wan ki kat kam ka constitution yang kri India hapo ka 6 schedule ko kamon I ki riulom ki ongi tribal ki tribes ki wo pene pensa I ki jinglong jingman ko kerpang ki yang I to lengba de pen ku pori ki hado ne ka sngi hapo kini ka 6 schedule kari jantia ki yang I em ko jibun ki thao ki wo pau nam ki wo pensa nam em ko ki jing tai ko pensa nam yo pene pensa ai em ko ki lom ki wa ki ki wo pau nam hapo kari jantia ki yang I ten pene pensa ai khnang wa yo ne ite inam I burom I yang ka teng le pateng du ki te dan hi ki kentien ko blai jibun
1: Dasnya hui itu tui kelam na uma keliwat luhut halor ketuk panggung brief history of Jaintia Kingdom. Dah ini pada biang anu sedang ani ke vituan ke program kat kamu ke studio yang ini dadap nyasan minit. Yang sedang ani ke program kirai padeng lini ke western music.

Hai ni por kan dewi jiwan kot sang pai pi chika life fun in the nigger quest program he to wa gir wai ning film hindi di ye pi chim ta wi de phone phe number not le ru san r r r le r san san pa ni gir wai hindi tip te open te mi pi open up sa pa pi ye gi wa me ya sa yang pi he ki lok ki jor ki yang pi

0: Tehni por haga studio yang gol in dia video cuai, emang cukup bunga uma jimirol karmuti, uman kamu nong pemi film, hijau ipor lek kamu nong cina film, yang ki film pernah. Teh dia emlang lek cukup u ma damen daman liki letong, uman kamu presiden yang ka New Trip Youth Council, yang ka West Gentiles. Teh ini por dia siapa hai pi armut ki huhe cek ini ka program ki yang i, ko ju ong i ka youth program, dan ini ka program nong ta ki kena kendo kelot. Tenni kesengi hagini ka por kwa auya pelu jingmut lene wa auya mir jingmut langi kecuk kecak hajrong ke pang ko ong what are the things that can change the life of the youth tenne ki de ki benta ki uyi upen kala ya ki jing imyong ki kendro klot te ne liang yong akamu moderator ya kini ka program dia siang bhai phi sisi sin tenne kong hi kwa akuli ya u ma jimirol khamuti hei to ba kini ka pang yi yo phi u ong
1: Nagaling yung nga dapat jing sakmen wem lang agani ka All India Radio Juai kamtam mga palay yagani ka program ba mo chwa taba hau yato wakatu gani kipang kiwa esi kiwa kta ya kajing em yung ikan kro kulot ka jukat ni chibon ki benta kila si kiwa ye wanra ya kajing kala ha kajing em yung ikan kro kulot rey kwa o uban hay gini ki ar benta kajing start jing tip wa kasap ka phong wa gi khon kro klot yong em gi da da pa gi he ki por ka ni ka jing start to da lai ba ja ko bi kalang ma u khna da ni khna ha pu re na do klas aret ha do pendep wi ka dan o phero pher da ni ka nursery do pendep wi ka dan o phero pher ki bachelor degree le ni ki master degree ha do pendep phd and ready you da to ka benta ka wa um ka jing start jing tip ha ka wa gi wan ra e ki man wan ra e ka kam ka jam im jak pogi ka wi ni gite yo dato ka benta u em kiskur nak benta ka chat karwai kiskur nak benta ki sport u pher u pher ji le ki u pher u pher knang wa mande em kai ki ni kiskur gi khna bet bet ki le di ha ka tu ki jingnang jing stat ka wa man kam ki benta u bet bet ya ka sap ka phong yong gi khna na da pa ki ka wa man kan ni benta yong ka sap ka phong ki khon kro yang i em ki bon ki sap ki phang mem dunai gi ni gi wi jaj ban ru la to ha karwai ga chat la to a kam ak film la to ha ki jingi le ki ki sport o pher o pher na do ka football basketball ki volleyball bon jaj jingi le ki henry hai thaw ka ni ga sap ka phang u man ko ga jing ker khu ni man tai khon kro ko lod yang i man ga jing tim nei ba mem wai lat ki mem ki an ki ki wo u pungku ki ha ka sap ka phong yang ki na da pai kam ha ka chat karwai em ki competition ki jing le ki yakob peman gi ni por por ha pok district yang i klam ha pok jantia henry gi kna ha pelut ki na do kriam ka baik ka baik ri ula che tu thau wa ye le competition gi re ha ukut manda job ki ye ki yo ka price mo ka do chpa hajar tadi kena do sedang do ukut kena cimentai tu man ka jing do nong iki nei tei dau ha perdi ke sap ka phong man no ko ka jing tim iki ni ba ile wa yu ki mem lewei ta peman no gi kena wo do jing kremen ki im no gi ka jing im ko wan ra ka jing si ki masalang kam ka di ka bam ki im lengkar man kena surok nei tei dau ne gliang yo nga singa wa da tok ko por kam ki jaj bun ru yong i wo yu teli na do ki we he ki

0: ki man bay man pa ki nong kre ha ki kam chnong kam thao sin char kadar wan ag liang sarkar le wo chna ye ka policy wo krchan kamon pung ku ye ka sap ka phong yong ki khan kro khlo yong I khnang wo hai thao man ga jing tim wan ra ye ga jing si ma sa lang u man pa man ga jing kro khu ye ki khan kro khlo ha ko ye ki wan ra ye chibon ki jing no sin yang nei benta ka ba ha ka met yong ki imlang sa lang yong I
1: jumut te wo philer to wa ni da ki skur pen tbit mo ki pen tbit ha ki benta wo phero phero yong ka sap ka telen yong ki khnang kro khlo tere man kwi ne ki lat ki wi upang kalai ka ta ki jing imyo ki mo te any poron khajak ni leng yong ba damen ki la thong wen yo pi ong hatrong ni ka phang
2: a nako e ko blai ye ki no ap ye ni ka all india radio joy kam jo yo much wat ba wa blai le ne wa elat I wo puna psiao jing to wa ka chumot ko kwa wich ki kanro kam jo la yo ba jing wa mlang hang ni ka por kajing yo yong a kamu bro wa kiji ga kbenta yi ki kanro ko mk ma wo change le ne wo prakat sani gi ha ni ka jokes ko kat ni chamo ba kajing kinstin gi yong ki ka por ko ko don man go kiji gi kajing do nong go kro ni benta ga lo wo yong ki ne ba kajing bo ten gi hawlo ki kam ong no yu ong ha kibon kibon gi kam go to le gi de wa sa gi ki vi pen man no ko I ki wo sa den gi hignu gnu gi banta gi kam go ki to le gi le ne to chim gi how pa in each banta ko wa ki gi khon khon ro yong I man gi khna ki wa pen sap ai go por chi banta he jing yong a man go go vi ne go ka sarkar mem beng go ka policy le ne ka lan ha ko wo wanra ye ki irkom kre kam ne banta wo eka me jami kunro ne ba boni kun ki kunro yong I kwa un ki wa ye ong ne ki wa ngop ha ki wa bon gi kam ne da I wa sarkar he kam ong tu umem chim kya ga ne ba boni khna kam jing yo yong a hawa em gi ki ikra man ong bai penem ha hawa da lai ki lai kra gi ku mot myo po di wo pen sa bai gi ni ki por man gi lai khna ki wa chim kya ga kam ne ka da ko wo myo gi wo kure I woni woni kam wo top le gi pen man no ki wo poi gi wo ngop wo di wo bam le ne wo di gi por ki kam ko mi hap
1: man ka da wo em gi kam gi jam mo le man yalam ko ki khna khro chi ki kam mo si mo mut ki wo
2: ha ha
1: te se ka jak wen kwa un ku li ne gi liang yong ba ji mi rol khan mu ti mo te kwa un ku li phi wa hei to wa ki jing wan yong ka ni ka science and technology tene liang yong phi up ka yi ka jing kala ko m hai to wa ki khna khan ro khlo leng ba ka ni ka jing wan yong ka
0: ho ye to wa ka science technology ko wan he ki juk kan ni human ar banta ko wi to ka jing kar khu ko wi to ka jing tem leng ba ka science technology ho klam ni liang ka jing kar khu man ko wi ka lar open suki I wo kaneki pra bru ma teng teng ki khon kro khlut yong I lang ba ki science technology de yo ki download new pen mk mi ki tier ki mk ki darap jin he thaw du ki lai cha library u pen biang ki tier ki tar ta prep ti yong ki de ye ki download lang ba ki social media ma de bin te ha jo ipor man go ko jing kro khu I khon kro khlut ni ma ile wa de biang ki ni ki technologies le de ong phi ka sap yong ki urwai chat de mi kan ni ki latest technologies ki wo to pen bahai ya ka surwa yong ki de emi ki software ki uto mduk de utem de tem henry tem de software chbon ki jingkru henry ha ku bi ka liang man go ka jing tem ne man tai kan kro ko lon ne ma ile de pai ka ni lomba ka mi social media ka fb whatsapp ten ten gi kan kro ko lo ding I thao pen em kam gi ne ban tai kam ba ha de man pen em kam no ki aroso kan ta ha ga fb le ni whatsapp myo por gi ule ye kam to em kam hen rei de man no ko man adik ko ki nei te dau man go jing tim ha go jo ko benta em go benta go aran mo to wa kam man ting ting lang ba kin ki fb cha chet kla gi khon kro klo yong I ma lang kar ga jing im gi kam tam gi khna kro klo ko dang sang khai ki to plu di go por kam man ku ha ga start ke tip kam man ku ha sap ka phong hen rei de ngom no gi ha ki ni ki latest technology ki

0: ki social media. Tega ni ki jingyo yung haga latest technology kan di MR benta, ka jing tim mo ka jing rku, ya gikon kuro kulo dong i, chong hip nam kami ki.
1: Kamong piwa, em hi ka jing mentoy, ka jing do jing mentoy, lang ba ka jing mi kini ki technology mo, te chong hagi kina kan ro yung iwa, kamon upen MKAM ki yate iwa, ki em ki. Te, hei to onu ka pang, ka upen kan mo biang tani ka pang ko ong ki, te ki benta ki wa yi upen ka lai jing im yong ki kan ro kulo mo, te kwa anu kuli kajak yao, ma daman leki le thong waman kamu wina ki wada em benta ki kam im lang sa lang mo. Te ma kaya mur kuli ni piwa ka jing i ching benta ki kan ro hagi kam im lang sa lang, ki ki jing kala ki wi wan ra ki jing im yong ki he yo yong pi
2: ah hi yo yong a ki ga kala ko kam gi kanro yu wan ri yu yi gi wan ra ye kala wei de yi nen kong e de wa upan em kam hok i ko por kam ong ntu ha man gi la gi khna ki wa chnya ile de em kam u em gi ka thong he jingim kam gi kanro ki udaw pun kre se chibon ko paten gi udaw wan hedin yoki dewa em gi la ker kom prakat hakwa kam lu rukom u prakat i khana u yi u chdo dele de le de ne ba ka jing mom gi u sa tho ye gala wei pen man no ko jing do jikerman ke jing do jikerman yong i man no ko kam gi jing do me jing im kar kam te u yi u le ini ning kong e dewa mani khna le ni ki kanro ke wasmat ke wasting ke wi yu serlok ye gi vi tuan gi perlong kam tam ye gi ri orang ba le ne ki man be man pa ke wo kula wi mesin ke wo kula i jung mon he ju po le per chang wo man gi bru ke wa yi u pding ye jing i jung mut yong ki vi khnang yu man ko den chi do he jing im yong ki khnang wo ke yi ke yi ke wa ki chem jing e ki leng ba jing serlok yong ki yu man ko ko wai lam ne ben ta ka lo wi yong ki
1: kamu ong piu to MK hiu per MK hai ke por wa MK hiu man i kre sistem kan wo poi sekon wo thong ko wa bo i mo kan pi khna khro khlot te ke li biang a ya u ba jimiral khar muti mo hai to wa ki ni ki khan hai to wa ki khro khlot ha po ka yung ka sem man ha po ka long yung long sem ka yi ka ka jing yo yong pi wa ka jing kla ha ka yung ka sem lang ba ka jing em yo ki khro khlot he ki ni ka chuko ka ni
0: hoye to gi kan kro klo da yung gesem singa ong mer banta ke jing em yong gi kan kro klo yung gesem man ko ko wi gi jing kro yung gesem ne ba em go klo wei kam jo klam gi tin gi kan kro klo hi man gi klo wei yong gi im lang sa lang ta nga jo yung gesem le em gi kan kro klo pen yo ko yung gesem nam le wei ko la do gi temen em pen yo ko tu yung gesem em nong rim go che jingai hendre gi jing em yong gi kan kro klo yung gesem kam tam gi khon kro khlot kam ong tani ik tu ar lig banta gi khon kro khlot ku em ka thong nei banta ka jing stat ka jing tem gi khon kro khlot ku em ka thong nei banta kam an pat em ka mi ka sap ka ba ki em gi rengkat ka jing kar khu yong ka sem u kar chan ka ki hek ni gi ar banta anga jo wa gi khon kro khlot man ki paya ba nei banta wan ra ya ka roi ka par ka yong ka sem ka banta ko ar wan na de pai ka jing tem mot wala de kon kro klo em gi ka thong ha ga liang ga stat ka tip ani kamon pun em ka mi ka sap ka phong man ko ga jing tim ka lai yung ka sem em ha ga tu ga yung ka sem hai thau wo man em ko ka lo wei gu phar nai man no tu ga sem ka lo wei ko jot em ta ka yung ka sem te ga te ka dau nga ban khia wa ki kon kro klo em ka ma hau em ki ya ka lo wei nei ban ta ka long yung long sem em ha man de em gi ka lo wei ni man ta long long sem man ko ga jing kar khu ik im lang sa lang ro ko bi
1: kamu ong piwa hapo yung kesem le ki kro kro em ki ka banta ko kong san oh hai to wa kamon wo kuntu le ne wa u penroy ya ki kun kun ki kam ko em hapo long yong long sem te se kajak wan da u ba damen na ma damen liki la thong kwa kuli kam wi na ki wa da ju em banta hapo ki kam im na sala kamu de yo i wa bon hapo ki im na sala ngi kat ni ki kna kro kro yong i da stang ki u ngop chibun ki kam ki u si dan ada sedang kungop bagi kam kiwa udik drugs dan ada ulek kun-kun ki benta kiwa memu menpu pensi ki imlang salang ye uang ni dan ini yang piyi yok piyi uang ya kam kitu ki kena kenro kiwa dah sedang ungop bagam kini ki kam kiyi kuwa pi uang wa kamon upen kelai kini kecik imku yang ki
2: saya cisin biang kebenta kuwa kam ki kenro yu yi yu kir na kini ki kuangi kijingdi jingbam kuwa pinbo ayo let's say kuwa man kam

0: bring thot kam gi khnro ko kong san ba yiki am ka woman gi ki khnro ki wa scam gu nam rim we mo woman gi ki khnro ki wa cha pun be ka mong ha ka jing chim jing mot hap man gi khnro ki wa yi usao tho yek ban ta ko ba ne ko si le de kim yi yu pding yi jing yi jing mot ki bru le dum sao tho ki ong ne wa yu si ne ba pen man na goch ki jing cha ya lam bakla ne ba kam ju ong khtien we bala ngop ko mon la flop ne ba chi sen wa dong op ki man e ba wo chim bing gi ki tu jing long ko jo ka ta kam te ha chua wo yo bot le ne wo pding gi ya ki tu ku banta ko si hap man ba gi khnro ki was kam ku jing mot jing prakat we wo hap yo jing ai gi la kam gi khnro khnang wo gi gi kwer na gi ni gi jing di jing bam ki wo bon jai ki jing wo yo jing ai yong i kam gi khnro pen man na ko i ha ku ngop i chi bon jai nado ki kamong ki jingdi jingbam lene hakatika ya khale ko angi ki wa idaw don hi wa i mani ki wado we wa mani le ko tlot ak jingmut prakat pen bolok no i i dewum sa tho i wa ki prolok yong i chawan ya ki ne ti daw man go gi gi ki ni ko wa pen si bhai ga jinglong khun ro yong i kamte mot ka message ko mk bhai i kam gi khun ro mk wo mani ko stat we wa mk man gi bru champang we mk man gi bru kiwa saotho dalal de khna wo la yuman la yu chai lam khla
1: mut pi ong wa kam gi khndro to man wo start wo bichar ka won ka bha wa ka won ka si mo te ye ka ju i ka phang kwa on ku li na u ma ji mi ro kham ti yo pi ong ha jrong ki phang wa ki yi de ki banta ki wo yi wen u wan ra ye ka jing ka la yong ki khna khndro khlot ki wo da ngop ha kam ki ni ki banta
2: hoi to kaliang kebenta pekamun upeng kela ya kejing i mengkon kru kelut ki dengop hi kam aurya kam si kam roi mong i kedi kebam henri kejing long kebesi kawi hi nga sngawa to em kam ki kon kru kelut yang i mto uman gi ki bru ki wachong klikti leni ki wa em ke thong hajing em haman gi ki kon kru kelut ki wi involve hakim lang salang gi em menta kim lang salang lato haga kam kamon u yeten rong ye sap ka phong yong ki para khon kru khlut lato hak banta kamon u chim banta kam ki nong yalam ha ka chnong ka thau hak im lang sa lang lato hak banta kamon u chim banta ki pentibit le di haga kam exercise ki sports ka banta ko kamon u pen lut por ki ne banta u ki em sap ha karwai ka chat lut por ki tu ka tu banta ngaj order ka wa ki khon kru khlut lut por ki hakawan ka wan ka banta ka watei ka lewiyong ki miyok por ki perkhat iwa si. Henry ka jing wam pelut por ki ne banta ka kam ko baha mannok ko ka banta ko yalam ya ki wawlai jirti iwa si.
1: Ka jing ki kwa mot piw ong wato wa kam ki kena kundro kulot em kam uye chim banta i haki wan kun ka banta ki is ngaw suk i kenang wa yo ulai i u ngop ha kam kita ki benta ko sik lena yo lai u pelut por cha kita ki kam ki benta ki wa mem sing sup ki wan raya ka ki wan kun ki jing ji akum sing sup ko ka imlang sa alam mo te wa mem hi por chi slem mo yo ya kelam yo pelu jimut lang te chwa u pen kut wan raya ka diga jing kelam ki yo i e ha jrong ka tani ka phang ko da da kana chwa wa ong wa ki de ki benta ki wa yi u pen kala ye jing im yo ki khndro khlot mo te ki yiwen ka message ne ko bor ko kwa phi u ong cha ki khru khlot ha pok im na sa lang ke ngi te na kong kwa o ong na o ba jimiro kan muti te ka message ko kwa phi ong
2: ha ka message ko ko bor ko kwa u i che ki khon khru khlot ni sket chong go ha ki andre kamu bru da penem kam ya ka sap ka phong ha ki im lang sa lang ka wi khon khon ro u da perchang lai luti ka mat mung ku ya ka sap ka phong hake imlang sa lang yong i anga jan ko message chi gu ong i phito ko wi dani kai gi khon khro khlot man phi ka lwei yong imlang sa lang ko roi ka par ka bha ka miet ki imlang sa lang chong ko he i gi khon khro khlot ka kamram yong i to wa ka mon u wie ni hala ka jong ki kjan man pin yoi wa i em gnu ksao bha ka mon u pengku ye ten rong para khro khlot ki be gi pa ki he usian i dau krchan gi ni ma de yu gnu ksao bha na ga liang sarkar dau krchan gi te ka jing kerpat ka message ku ep khon khru khlot yong ka thang yong i man ki bru ki wachna jngai man ki nong yalam man ki wichlor ye e men sin ye chan ka liang ibi ibi khnang wa ka lawei ka yong i la to ha ka stat ka tip ha ka sap ka phong la ha ka kam ye kre mlang sa lang

0: ni kiwa ku chirup chirup khnang wa uyo e jingkar chan kawa nal chalendet
1: te neliang yong piwen ba men ki la thong ki ka ka message ko kwa pi he jrong ko tu ko phang
2: a ko message ko kwa e chulo ki kinro ki yong i a ne ko nge em ka mu mani kinro ki wastan le ne ko champang le ne em ka mu mani ki bro ko ngam yelu ki bon ki bon ki kam ki u ichi mi kam ki kinro hamani le ki kinro ku yo jingai khna u ye uyalam dalade lede khna u ye yalam gi vitwan we we mkam ba we mi kathong he jingim mkam le u mani kinro ko kra shtom khna u mani gi kinro ko job ha jingim lechbon
1: te ko lechbon ni pi ro armut do o ma ji mi ro khamuti wa chui par la oba daman ki kathong ye tu ka jingya flu jingbut le ne tu ka jingya i men sim namo kemen da gen ge jingya kalam ke i dao pun yo men sin ge chibon ki khna khro khlo ra kwa kamon wa uyi ki upeng kala ye ge jing im yong ki le ne kamon wa upoi ki ha kamon kon ka thong ga ki de bo ki se sin e khuble pi ro khuble chibon
3: te perlo ngai jen chibon ri yo pi jing monta lemba gen tu phlu yumot wei ti sur
4: Kinong app radio wo download pi ya news on AIR app na u Google Play Store yake Android wa yake iOS one na u App Store.
3: Pun kun mo pi wo bot pi has haga social media platform haga Facebook account bat kam jo le haga YouTube channel yong akashu ni chwai.
4: Pun kun mo yi pi kin log nang app radio wo apang pi ya ka ni ka youth program haga skang kong wa ka sngi wa so yong ka tiya.
3: He ni por nga wan de mir khar.
4: Wa nga ka clandestine bare.
3: Ik blei pi wa rot wat ap hi ni ge yut program yong ik blei chibon.

Itu to irai yong ma ram su chiang irai be eprut o kam ni mapaya. Upenta mana jepi ye irai yong ma hei plan miki teryang irai iwe eprut o sanot.